0: lakap, may manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa man kamubugaw mura man kagbayot.
0: Unsa man oy? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Labi na ba? Sobrang magsaysay. Complicated ko. Aloy sa Diyos. Tulog ka.

0: Napiya nga nagpaminaw karoon, nakangay mang yod ko. Ahora to po lang nakayo sa ako.
1: Zapon Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhul buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa ka bulan. Malaka ko kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
8: Ah, exciting.
6: Turbo Food Supplement for Men.
3: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yung maota, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa, par, ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
13: Exciting!

0: gwapo gani ang mutapad. Unsay tawag?
1: Soulmate. Ah.
0: Kung pangit gani ang mutapad?
1: Eddie hold up it. Exciting. Exciting!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
4: Sa una, inom ko ordinary nga kape. Sige, aslom akong diyan. Karun, pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga Plumulog, South Cotabato.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfull Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sunfull Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
2: Sunfull Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and save. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukiga.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Par, pakurantin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
7: Exciting!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuan kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
7: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
0: Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santhrone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining nga Coffee Day, ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom.

0: In premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na? May Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
5: Kuya, warong panahon na, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kureng!
6: Saman!
5: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
6: Asa ka, oy! Hanuman! Siya'yo! Lakabala!
5: Pandamay!
6: Siya, oy!

0: Uploading ng apply sa barberohan. O dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Ayop yang. Among? Titawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sulton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
3: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulton Vitamin C. Balanced diet?
5: Check.
3: Regular exercise?
5: Check.
3: Vision X Plus?
5: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
3: Sulton Plus Coffee.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sulton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Sulton Plus Coffee Mix ka mo.
3: Sulton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sulton Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sulton Plus Coffee Mix.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santone Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
3: Say kalahian sa una o karon.
4: Ano siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
3: Karon di ay.
4: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting!
5: Exciting!

0: Ayo.
1: Si pangayo eh, naram ko dini.
0: Papalitan ra gud kog sigarilyo.
1: Unsa ka sigarilyo?
0: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbalik.
1: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga no man.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mga katrupa, exciting dito! XFM, katrupa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Jubilin.
3: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy Madi, kumang laki gani ka,
2: Bayadan, bago chula. Exciting.
0: Mga katrupa, exciting.

0: Koreng?
1: Usaman!
0: Gusto ba ka nga mo adto og langit?
1: Di ko, oy!
0: Koreng, nga nung di man ka gusto mo adto og langit?
1: Suko, mama!
0: Masuko imong mama? Nga naman?
1: Suko, man!
2: Good ko!
1: Ne?
2: Mama!
1: Di ko, oy!
3: Exciting!
4: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Sulton Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Sulton Vitamin C.
4: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulton Vitamin C.
6: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. VisionX Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay VisionX Plus.
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sulton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Sulton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Sulton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya, ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Sulton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Sulton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Sulton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sulton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sulton Plus Coffee Mix.
9: Eh, miss na kita. Uy, babe! Kissing!
4: Laging bitin! Ibalik ang ba-

0: si ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
2: Si Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
7: Exciting.

0: Asa maning bataan eh? Urak!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa kagatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na, nalangkoy!
1: Kaya pipis! Exciting!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape na healthy, premium D3 coffee mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
4: Sao na hilig ko kape, pero niundang ko kay tuhod taas kay ko sugar. Pero pagkabalo na ko aning premium D3 coffee mix, pwede din ni sa mga diabetes. Akong gisulayan kung adlaw-adlaw na ako ning ginom ang premium D3 coffee mix. Ako dahil si Luther Dillon, taga San Miguel, Santo Tomas.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang galang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Assist the pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Assist the Pain. Assist the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-assist the pain ka na rin.
1: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast. And save Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Maring, alin pa gud maring? Pagkuratira gud ang imong bana. Ina nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
6: Mga katrupa, XFM.

0: Cum mă mină ca sa XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Excited.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
1: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
3: Ang kulti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa usaka. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pili a mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung maminaw ka, sa XFM.
9: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
10: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Arce?
1: Oh.
0: Marika, ikaw mag-ampoha kay kimangao na ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
5: Ako si Ann Cordova, taga Asuncion. Si ko ina mag-ordinary nga kape pero magsigipod sakit akong ulo. Akong gitestingan ang Premium D3 Coffee Mix. After po inom nako, wala na mo sakit ang akong ulo.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and save. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
7: Mga katupa,

0: siyang magkanaarche.
1: Ang tiyay pinakabigaon na subject sa school.
0: Kuan na siya po. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
1: Ha? Ano mat man?
0: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.

0: Nanay mga balatiyan nga nagpaminaw karon, nakaangay mang gyud ko, ora to po lang nakaayo sa ako.
1: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo ka pabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
9: Oh, exciting.
7: Turbo Food Supplement for Men.
3: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Kinamaoda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Madli, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Exciting!
14: Exciting!

0: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamoy mga bagong blip. Oh, naalamoy mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihanan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Kape na healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
5: Ako si Michelle Dante, taga Bayugan. Pag inom na ako Premium D3 Coffee Mix, wala na akong gibati o kakulba. Maong kanunay na akong inom o Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfull Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfull Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfull Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and save. Sister Pay.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, parle, pagod. Pakurati na ba ni mong kumpare nga? Nakakay gusto niya? Charot.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana panty? Napajud mga sinina o oh. Halos pang babae. Dawat na ka og labada, Padre.
2: Exciting!
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mikey, usara ko sa Shun Worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Sister
7: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
10: Gibawalan ko pag inom og kape tungod sa caffeine. Pero nitry ko sa Premium D3 Coffee Mix kay walay caffeine. Okay kayo kay healthy coffee siya. Ako dai si Hani Silva, taga-Tago.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na,
11: May Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago.
13: Tamigid ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektado yun. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user.
11: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Lumdia! Wapak ko, oy! Sige! Sa papa! Di ba, ah! Patsyota ka!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Kuring o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Good day, mga katropa, and welcome again. Ano na itong programa, The Secret of Health. Ganyan na sab, sa gihapon, inyong magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Kamusta po ang tanan? Kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray. Ano na nakamukaroon si Kaimsong Kapis, guys, sa panglawas. Ngayon, bagong adlaw, syempre bagong edisyon na itong programa, The Secret of Health. Sige po na pagtuon na sa mga butang, ngayon magkatabang anika na ito. Alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang panglawas. O kung ikaw adunay banatian, na syempre nini atong programa ato, sige po kanang hatagan o pagtagad sa unsang kini atong matuldukan. Pinaagis herbal o natural gayod mga katropa. Welcome tungod kay live na usap kita karon dinhi sa atong programa The Secret of Health dinhi sa gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum, 97.9 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City sa tibok Davao Region. Maayong adlaw po mga katropa. Kamusta ang inyong adlaw? Oh, I hope and I pray ha nga diin wa kamoy gipang bati karon na sa inyuhang kalawasan. Kung aduna may gipang bati din ha, hala. Ayaw kawalas paglaom, ayaw kaguol ug ayaw kaluya tungod kay nini atong programa The Secret of Health. Ato kanang tabangan, ato kanang hatagan ug pagtagad nga diin sa unsa nato kana matuldukan mga katropa. Now, bani lamang ako nini atong programa, pinagigid sa pagpadala sa iyong mga mensahe, mga pangutana din sa gapon sa atong text line number na 0909-176-2844. Pusbud ko ha, ato ang text line number 0909-176-2844. Huwag ato ka ng hatagan o pagtagad gayon ang inyong mga pangutana, mga concern, unya human sa ato agayong health information. Live sa kita karon mga katropa, and happy listening sa mga nagpaminaw karon sa 95.9 XFM Jensan, 11.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, welcome po sa atong programa The Secret of Health. And live po sa inyo makita o madungog karon ng atong programa. Pinaagi gayon sa atong XFM Facebook page. And you can search XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na mga katropa ang atuang live karon. And syempre, pwede usab ka mo din ha, mo comment mesmo. No, kung aduna mo'y concern na mga pangutana mahitungod sa panglawas, ato ka ng basahon o hatagan o pagtagad mga katropa. Unya, kuman gayon sa atuang health information. Adlaw karon nga Merkules mga katropa. Sa gapon din sa atong programa The Secret of Health og oras tibok Pilipinas alas 12:44 na. Kining programa ha sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayud ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kauban kayo ng atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Grabe ning Santon Gold Coffee Mix na ito karon mga katropa. No, grabe na gayod kadaghana ang nakatilaw o nalipay tungod kay grabe gidaw kanindot kini ato ang kape. Gani, medyo na hutdan ta karon og stocks. No, pasensya, hay, labi na sa mga tawag nini mga client nato din ha sa Yes to Health Clinic nga diin na nag-atog clinic unya nangita og Santon Gold Coffee Mix tungod kay sa karon dili pa jud available, no, tungod kay nahurot grabe mangud ka kadaghan na ang nagagamit karon nini ato ang Santon Gold Coffee Mix. Og mo nang wala ta na hotdan jud tag stocks mga katropa, no, update ra ta kung kano sa available. And gani, panigurado, labi na kung ang inyong tuyo lang sa clinic is ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Bago mong wato, mas maayo, i-text sa ninyo ang atuang text line number 0909-176-2844. Para di po masayang inyong oras Olga inyo ang pagbiyahe labi na kumawra dyan na yung tuyo sa atuang klinika, ha? Okay, para ma-update mo kung aduna na ba or available na ba sa atuang klinika ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Tungod kayo sa karon hurot-hurot dyan, na? Pero atangin ninyo, kaya di isang dugay, pilarara, kasimana, or adlaw, available na usap ka na mismo sa atuang Yes to Health Wellness Center. And of course, ang atuang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, always available ka na, ha? Kung dili pa available ang Santon Gold Coffee Mix, so kada adihasa mo sa atuang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa. No, ang atuang ramang Santon Plus Coffee Mix, tungod kay wala siya collagen and glutathione. Pero sa gihapon, dako kay tabang kini, mga katropa. Og ikahatag kahimso gayud sa atuang panglawas samtang ikaw nagahigop gayud sa imuhang lamian nga kape, na? Kini minugna sa soya. The best usap kay na kay dunay mangustin at spirulina, mga katropa. Available sa gihapon sa lang butika nga dol sa inyong lugar and available sa bismo sa Yes to Health Wellness Center. Kauban ang uban pa nato ang mga produkto Vision X Plants and Turbo, no, Clear Skin Soap and the Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Kana sa gihapon available sa Yes to Health Wellness Center and mga butika usab nga dola sa inyong lugar. And speaking of Yes to Health, ha? Padayon gayud, mga katropa, ang atuang pagkatod ganinyo ga libreng check-up o libreng konsultasyon na para sa tanan wa tay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. So welcome na welcome kamo, na mga katropa, nga din mo bisita gayud sa atuang Yes to Health Wellness Center para gayud kamo maka-avail, no, sa atuang gayong libreng check-up o libreng konsultasyon, mga katropa. No, dinhi gayud syudad sa Tago matag Miyerkules, Huwebes o adlaw nga Biyernes. Kauban gayud ang adlang Domingo. No, mao ka na ang atuang schedule, mga katropa, for free check-up and consultation. No, welcome kamo, mga katropa, nga moadto gayud sa atuang klinika. Available usab mismo din ang atuang gayung mga product. No, and then syempre with the discount price, especially kung ikaw usa gayud ka senior citizen. Alam mo kalibot pagdala sa imong senior ID, ha? Para panigurado ikaw gayud maka-avail, no, sa atwa gayung mga big discount, mga katropa. And dugang pa niana kung kamo adunay mga gipantawag nato nga mga medisina din, ha, nga gadiin gipang mintinar. No, available usab ka na mismo sa atuang Yes to Health Wellness and Pharmacy. Dini usab sa gihapon sa atuang Yes to Health Clinic, mga katropa, sa M Central Building. No, na din, ha, mga katapad rata mismo sa Mr. DIY. Naranas palingki, mga katropa, dali na kayo na malocate, ha? Din naranas sa Ganti Road. Tapad rata sa Mr. DIY. So available din, ha, mga medisina, mga pang-maintenance ninyo din, ha? No, Losartan, Ablondepin, o sabi natin na nga mga medisina nga din inyong kipang maintainer. Available in a very affordable price gayud, mga katropa. Tungod kay Yes to Health lagi, syempre ato ginaginahimo nga mga affordable, barato ang ato mga produkto para gayud sa atong mga kabayan, mga katropa, sila gayud panigurado maka-avail, okay? And then syempre available usab ang ato ang Biosupport Therapy, Theraherz Therapy, Ventusa Stem Bath and Massage, mga katropa. Inigayon ato ang mga naturopathic modalities nga dako kayog tabang para gayud sa kayuhan sa kalawasan, ikalambo og ikahimsog, labi na og ikakusog sa sirkulasyon sa dugo, no, tungod kay kini ka mga modalities dako kay tabang para gayud sa natural nga mekanismo og kayuhan gayud sa lawas, mga katropa. Pwede nyo na ma-avail, ha? Bisitahan lamang ang Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa syudad sa Tagum. O kung kamo usab mga taga Davao, ang atoang clinic address ana kita at bang sa Durian World. O di lang nato isgutan kining Kawayan Drive tungod kay daghan magmasahag. No, pag moingon tag at bang sa Kawayan Drive, babantay bata. Matingala sila sa tagbo sila pangita kaw may clinic at bang daw sa Kawayan Drive, bantay bata. O dinha na lang ta sa Durian World. No, mga katropa, at bang ni ana mao gayud ang atong klinika tapad sa gitawag natog Tagum Cooperative. Mao na atong klinika, klaro po kay na atong signage din, ha, yung Yes to Health Wellness Center. Abredo Domingo antud dernas alas 9 buntag hantud alas 5 sa hapon. And then ang atuang schedule for check-up and consultation dinhagets daba matag Lunes og adlaw Martes. Balikan nato ang tagom, no? Tungod kay gibago nato atong schedule ha sa atuang oras mga katropa. Sa mga early birds nato din ha. Pwede mo makatugay sa atong klinika sayo tungod kay abrido na ta alas 7 pa lang sa kabuntagon. No? And then magsarado kita alas 8 gayon sa kagabihon mga katropa. Okay? So visit our Yestwalt Wellness Center, your excellent choice in healthcare mga katropa. Oras alas 12:51 na. Ag alas sa pagpaday na itong programa bago tamato sunahan ato sa pamilya ng pipila ka mga pahinumdom. Ining atong programa sa gihapon na mga inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy gitawag na itong balatian din ha. No, nya dugay-dugay na nimo nang gidaratala. No, ay kawala sa paglao mga katropa basta ikaw adunay kaalam, igong kaalam mga katropa na din sa unsa kini matuldukan. Ilabi na sa pagpinaw, pagpaminaw din kayo sa atong programa The Secret of Health. Pwede sa gyapon na itong matuldukan na ang inyo kayong mga balatian. Atong paminawan si Sir Gideon Galorio. No, nga din adunay problema sa panglawas apan na sa diyan nakasuway sa pagpanambal atong paminawan o kumustahon ang iya kayong balatian.
0: Good morning, sir. O sa ganyang pangalan ni mo?
2: Romy Lacan.
0: Tagaasa ka, sir?
2: Yeah, po rin.
0: Yan, bago ka nga ito din, sir, sa ito ang Yes to Health Clinic, kung sa ganyan mo mga balatian.
2: Kapan ako mo, nung sakit ako ang ikaw.
0: Mm-hmm. Kailan po na ka dugay, sir, nga din mong gipamate sa kawas?
2: May dugay na po. Maapit ako ito eh.
0: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta, sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ito ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic, surot sa kinsi kadlaw. Kumusta yung paminaw?
2: Narang-arang naman po rin yan. Lawan ako ng sakit sa ulo. Akong likod.
0: Wow. So, kung masabot, okay na yung ulo ron, sir? Wala nang sakit?
2: Okay na yun.
0: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyong karoon, sir, sa tanang hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto usan mo sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko, hindi ito nag-i-pratic ko nga po. Yan. Kistingan yun natin, wakman mo sa ito.
0: Yes.
2: At yun itong kistingan yun.
0: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nakan.
0: Ayan. From?
2: New Korea.
0: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit pag-usog sa Gino, pag-palawas ka mo pa rin.
3: Dala-dala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan at tuwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa

kulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para maibaluhan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod na kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care. Santo

Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: Codeine, Insulayan, Nilsan, and Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 8 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa aking mga mata.
1: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon.

Plus Gold. Balik kita mga katropa na itong programa The Secret of Health at sagya po ninyo magkauban your health consultant at CJ Nedruda. Okay, kining oras sa sagya po natod ganin sa Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare. Labi na ko ikaw at doon ay problema din ang panglawas ha. Mga katropa, ako kamong giauhag, no? Bisitaha ang Yes to Health Wellness Center. Tungod kaya, welcome kamo, tanan. Bisan pa way balatian gani, prevention is always better than cure. O kini ato ang mga pamaagi, mas maayo gid nga diin samtang sayo pa ta sayo pa ato agay nahibaluan nga diin kita aduna na di ay pipila ka mga organo or kondisyon sa lawas nga diin kinahanglan di ay

usa kana ka practice, no, nga diin gitun-an mga katropa sa ato aga yung mga health experts, no, nga din sa dugay ng panahon nga din pinaagi dai pagtan-aw sa iris sa mata, padun na po dai mga possibilities nga diin makita usab nato ang mga underlying health condition din hagayon sa imuhang lawas. No, adun na yung mga signs and the symptoms, no, mga fiber, and then mga open and closed lesion. No, makita nato din ha mga radii solaris, arcosinellis, mga term nga din makita nato din ha through the iris of the eye. Muna makita o matingala ang ato mga client. Hala dok, no, tinuod yun lagi. Paano ni mo nahibaluan, no? Makaingon sila mananag na dot tungod kay ato ra gitanaw sa ilang mata. Tungod kay tinuod yun na mga katropa, no? Ato ang tanaw na inyo ang mga mata. Makita nato din na kung unsa ang kondisyon sa imuhang lawas. Especially these two kinds or two types of constitution sa usa ka tao. Strong or weak constitution. Ato na makita through the iris of your eye mga katropa, no? So kana nga mga tawag din ni services. So, pwede usab ninyo nang ma-avail if you visit a Yes to Health Wellness Center. At ito sa atuang health information, maayong pagpaminaw and happy viewing Sir Raxo Mandela Peña. Maayong panyuto, Katropa Doc, CJ Nidruda, watching for your program Secret of Health. Ronnie de la Peña of Mawab Dabao de Oro. Praise the Lord for praise the Lord God for His wondrous blessing for us. Always take Yes to Heart the products mga katropa. Tinod yun na Sir Raxoman de la Peña, no? Anindot ni Sir Raxoman de la Peña, no? Tungod kay Firmini nagtanaw, no? Nagpaminaw sa atong matag programa din higayod sa XFM. So, shout out din na sa imo ha, kauban sa imo mga kaubanan, Sir Raxoma de la Peña. At ito sa ato pagtuon mga katropa o gatong ipadayon sa Gapon, no, ang pipilang ka mga naturopathic modalities nga din ginagamit sa ato ang Yes to Health Wellness Center o gamauusa sa hinungdan nga nung daghan ang nalipay tungod kay sila nakaangkon gayud o kaayuhan. No, dili lamang mga herbal medicine, mga food na supplement ang ato agayong ginahatud, no, or ginatudlo sa ato ang mga katropa nga din nagato sa atong Yes to Health Wellness Center, kundi aduna po tayo mga naturopathic modalities, no. Kung maiskot ang naturopathic modalities, usa kini ka mga pamaagi sa mga pagpanambal, no, sama na lamang sa stem bath, no, sama na lamang sa bentosa, sama na lamang sa massage, no. Ato arang naisgutan kung unsa kini ka mga dako kay katabang, daghan kay mga benepisyo ang makuha gayud sa lawas, no, sa dihang kini gayud pagahimuon mga katropa. Atong dungagan kining gitawag nato og biosapper therapy. Kining biosapper therapy mga katropa, usaw sa gihapon kini kapamaagis pagpanambal nga din kung ato kining himuon, aduna usab day nga mga daghang benepisyo ang pwede gayud nato makuha. And good news, tungod kay biosapper therapy, usa kini karon kay naturopathic modalities nga available mismo sa Yes to Health Wellness Center din higayud sa tibuok Davao region. Unsa man kini biosapper therapy? Ang biosapper therapy mga katropa, usa kini ka device, no, nga diin nagahatag og high to low electromagnetic energy. Gani gibansaga na siya sa mga health experts nga Terminator machine, no, tungod kay kung kini atong gamiton, iya gayong pagapatyon ang parasites sa virus bacteria sa ato agayong lawas. Amo na siya gitawag nga Terminator machine. Kung atong gunitan kining duha karad, no, kini ato ang biosapper therapy, kini nga mga frequencies or electromagnetic energy kana musulod sa ato agayong lawas og pagatanggalon ang mga parasites og tanan nga mga makadaot nga mga microorganisms nga makapaluya sa atuang immune system. Amo nang gina-advise jud nato kining biosapper therapy, especially pag sulod pa lang sa clinic, nya luya kayo glawas, galuspad ang nawong, hilabi na kung giubo, ato ang gina-advise pag biosapper. Okay, para pati

Yun ka ng mga microorganisms, especially virus and bacteria nga posible mo'y hinungdan nga nung ikaw nagduya mga katropa. Dagan ang mga benepisyo nga ato makuha. No, kung kita gayud mo gamit niining gitawag na itong biosapper, sumala sa pagtuon, you will be resistant, no, to common colds. No, kung ikaw gayud pirmi mo gamit gayud niining gitawag na itong biosapper mga katropa. Gani sa matag client nga di naka-experience niining biosapper, no, sumala pa sa ilahang testimonya, nigaan gidaw ang ilahang paminaw. Ang sirkulasyon sa ilahang dugo, paminaw nila, no? Murag ninindot ang ilahang pagginhawa. No? Grabe na sa mga katropa nato nga diin adunay problema sa blood circulation. Ang biosapper o sadyo na sa ato ang gina-advise mga katropa. O gani atong isa-isahon karon kung unsa'y mga benepisyo, unsa gayud ang mga health benefits nga ikahatag nining biosapper, sa dihang kita gayud mag-undergo niini mga katropa. Number one, it can shrink cancer cells. Asang kaniyana, even cancer cells mga katropa, dako kay tabang kining gitawag na itong biosapper. Tungkol kay usa kini ka electromagnetic energy. So if you have a cancer, dako po kayo nagtabang para gayud mapugnan, no? Mao man pinaka purpose or mao pinaka dapat himuon, especially if you have already cancer, dapat ang paglaganap, ang pagdaghan sa cancer cells kana dapat mapugnan. Mao ba na pag dunay mga cancer ato jung ginapabawalan sa mga pagkaon nga din makapasamot sa pagdaghan or pagtubo gayud sa cancer cells, no? Tanan nga mga sugary drinks, sugary foods, fatty and oily foods, and then mga lifestyle, ang pagpulaw, pagsigarilyo, no? Unsa pa ba nga mga wrong habits? Ato na ginapalikayan. No, para gayo dili mo grabe, dili mo daghan or mo dako ang cancer cells. Mao nang paggamit usab og biosapper therapy, usa ka naturopathic modalities nga mutabang para gayud mapugnan, dili lang mapugnan ha, kundi iya jung ginapa shrink, buot pasabot iya jung ginapagamay hangtod nga mapatay, no, kini gayong mga cancer cells sa ato ang lawas mga katropa. Nana kanindot, no, kining gitawag na itong biosapper. Ikaduha, get rid of viruses, bacteria, fungus, yeast, and worms. Even worms, no? Sa mga katropa na itong adin, adunay mga binuhi din as lawas. Basig na tingala mo din, haladok, kusog bang kumukaon, pero nga nung di lagi kumutubo, or I mean, di lagi kumutambok. No, grabe pa kaonan, pero maglisod og tambok, ay, basig mga katropa. Ado na mo'y kipantawag na to din ha nga mga tape worms, pin worms, or round worms. Kana nga mga worms, mga katropa. Ay, naku po, pagmudaghan na sa ato ang lawas, gitawag na siya og kawatan. Ang anong kawatan man, kay iyang ginakawat ang nutrisyon sa lawas. Muna tingala mo, hala dok, hilig mo kumuka o gulay. Kusog mo kumuhigop og sabaw. Pero nga ano lagi, murag luya manggihapon ko, mura mang kog malnuris. Kay basic ang mga sustansya, tuara pa ingon sa imong mga binuhi, na? Maunang mag-amping ta, o kinahanglan, hilabi na kung ikaw hilig mong kaon o karne, gikan pa lang sa imuhang pagkahimugso sa diyang kabalon o kaya na ka mong kaon o karne, hantod nag-edad ka karon pila man imong edad, o niya nagtuo ka o kabalo ka, nga medyo dagandaghan na dyan ang nasulod nga karne sa imuhang lawas. O nga nung karni man, no? Tungod kayang karni magod, labi na kung hilig kag mga exotic foods. No, kanatong Pinoy raba, basta kay maluto na, hala, pira, no? Kana nga mga karni, mga katropa, hataas gina siya gitawag na itong bacteria. No, doon na pa yung mga worms ang uban, nga di hindi mamatay, bisag unsaog, babugal, especially kanang naasa gitawag na itong baboy. Mao nang musugotag sa dili, doon na yung binuhi ang ato ang lawas. Ugusa sa hinungdan, nganong adunay gitawag nato nga nutritional deficiencies ang lawas. Bisan pa may adunay mga bitamina nga din kinainom pero ngano kaha nga pirmi maghihapon magluya. Ngano kaha nga kulang maghihapog sustansya ang lawas. O so siha kay basig daghan na kag binuhi din ha. O kini ato ang biosapper therapy usa sa pamaagi nga diin
iyang patyon kanang mga binuhi niha sa imuhang lawas. In a very natural way, tungod kay maglingkod ra ka, mugunit ra ka sa atong biosupper therapy, and the electronic magnetic energy mo'y mo flow paingon sa imuhang lawas o ginayhina iyang patyon o iyahang supsupon kadtong mga bad or dangerous microorganism sa ato agayong lawas mga katrapa. At ang ikatulo, nga diin nindot kayo nining gitawag na itong biosupper therapy, tungod kay kini makapanindot sa sirkulasyon sa dugo o oxygen din ha gayod sa ato ang lawas. Diba? Asa kaniya na? Halimbawa, adun na kay high blood, adun na kay diabetes, you have heart problem. No, ang paggamit gayod dining gitawag nato nga biosupper therapy, grabe kanindot mo mupakusog sa sirkulasyon sa dugo. Halimbawa, kadun na kay hypertension, ang hypertension na most common form of hypertension is a primary hypertension. It is acquired a condition caused by wrong lifestyle and wrong diet. So kunana ang pagkaproblema na din na mismo sa imong blood circulation, na din adunay pagbara, adunay paglapot sa dugo, and this biosupper therapy usa sa mupanindot para tanggalon katong mga nagbara, mupa-enhance, mupa-boost gayod sa circulation. And if nindot na gani ang circulation sa dugo, syempre mahibong nindot usab ang pag-supply og oxygen sa kinatibukang lawas. No, tungod kay ang dugo, mao man ang kadala og oxygen, nutrients, no, sa kinatibukang lawas. If you have poor blood circulation, mao nang musugot kag sa dili, aduna jud kay pagka problema usab sa oxygen production. Mao nang kadalasan sa may mga adunay blood circulation problem, gamayng lakaw lang, no, gamay labi nagmudagan, atoa hangak na yun. No, kay kulang man og oxygen supply sa lawas. Mao nang kinahanglan, hinluan, pakusgon gayud ang circulation sa dugo mga katropa. Gamit nini atoang biosupper therapy. Ikaupat, no, kining gitawag na tog fights cold, flu, and infections, infectious disease. Mao nang kung adunay mga ubo, no, mga sipon, usa gini sa ato ang gina-recommend kini ato ang gitawag nga biosupper therapy mga katropa. How about sa mga samad-samad? Asa ka na even mga samad-samad mga katropa? Unsa ba na klase nga pagkasamad? It is caused by infections or unsa ba? Or naigo ba sa mga talinis or binagkutsilyo, no? Ang biosupper usa sa mapa-enhance gayud sa natural healing sa ato ang lawas. Abot pasabot kung undergo ka og biosupper, and if you have cuts, no, scrapes or wounds dinha sa imuhang lawas, ginapapaspas niini ang natural nga kaayuhan. No, ang paghilom sa Tagalog pa, paghilom ng iyong mga sugat. Sa bisi ani pag-ayo raman, no, pag-ayo sa imong mga samad, yan na ginapapaspas kung ikaw gayud bag undergo gayud og gitawag na to ga biosupper therapy, therapy mga katropa. If you have pain, no, unsa pa na din ha, mga sakit sa mga kasukasuan, sakit sa bukton, tuhod, no, braso, abaga, ang kugo mga katropa sa hawak, ang biosupper, dako usap kayo ng tabang. No, kaya sa rason pa lang, it will boost the blood circulation, dako kayo ng tabang. No? Tungod kay some of the reasons, nga nung adun na tayo mga panglaylay, paminhod, pagsakit sa mga kasukasuan, tungod kay usa ka na ka mga indication, basig adun na nai pagkakulang og supply og dugo din ha nga parte sa atuang lawas. No, inanaka tawag din ni ka broad. No, kining gitawag na itong blood circulation. Mabitaw sa atong Yes to Health Wellness Center. Una dyan na itong gina-check ang blood circulation sa atuang client. And then una po na itong ginahatagan o pagtagad ang blood circulation at wala dyan na ginapakusog. No, kay bisag unsaon na itong suplemento, unsaon na itong pagpainom og mga makapaayong nga mga ilim nun, especially mga juicing therapy na ito. Bisag unsaon pa na ito na pagpainom, pero kung dili gani nindot ang iyang circulation sa dugo,
dili sa gihapon effective ang ato aga yung mga pagpanambal. No? Munang balik gihapon ta circulation sa dugo, kinahanglan yung ito, gitawag na ito detoxification and cleansing program mga katropa. Ang biosupper therapy, it will helps also pain reliefs, improve mental clarity and even improve sleep. Sa mga di magli, sa mga maglisod og tulog din ha. Hala, suway ninyo kini ato ang biosupper therapy. Nindot kayo mga katropa. No, tungod kay kini mo pa. Balik na gyapon, no. Balik gyapon ta circulations dugo. No, tungod kay lagi. Munindot ang circulations dugo, munindot ang production sa melatonin. Mao nang pagpatong sa alas 8 gagabihon, antod alas 9 batiyo na tagkatulgon. Mao giday natural nga pang pamaagis lawas. Pero kung gani di nakakabatiyo og katulgon pagpatog alas 8, pagpatog alas 9, asosiha imong kagalingon basig aduna na jud kay blood circulation problem, okay? Wa naman tayo igong oras. Daghang salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, ugma sa gyapon, maong oras mo sa gyapon stasyon og kini ang inyong health consultant na si Jenny Durda. Karon ay magkaingon og magapahinumdom ang pingyang imong lawas og ang imong lawas sa mag-aampingan kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.

0: Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Saula, lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel! Ha! Sukad nga na mino ko sa X, di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Patuloy rin wag kailang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

0: Chili, chili, cha cha.
1: Darling.
0: Hmm.
1: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
0: Alangan, super engine ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na ha?
0: Ha? Gano'n man?
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
0: Hmm.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par! Pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: kap. Luya lagi ka, kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm-hmm.
0: Ay, kinahanglan ni mo, kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah. Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayaray 500.

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!

0: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may namog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukal na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitiit na ang akong dugan. So akong yundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay.

0: Kami na kayo akong paminaw. Jubert Tennyson, tagamatang.
1: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto. Nga sa akong edad nga 70, gano'n active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, o niya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligong pa dyan kini.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
11: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa may imong kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mong Crop Gold.
11: Kaya na kang salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dato kong harvest tungkol sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Oy, Madi! Kumukaong ganit ka! Usap-usap, papon! Dili lang kay Dritso ni Mugtulon! Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Baile, tibok kalibot.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, RJ. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, RJ, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumar o Santon Plus Gold, akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
6: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa na kay tuli.
6: Exciting!

0: lolo nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, ma.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tama
3: sa lola.
1: Nagpapwapa.
3: Ang taon.
1: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo ka na kong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Sa Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vitamin C. Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Shantum Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantum Plus Coffee Mix.
7: Shantum Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Halagang paalala, ang Shantum Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mayang adlaw ka natong tanan, aliyah takaroon rin sa Pangantukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingkan, niyata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ang sayo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
15: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So nakita gina ko gusto ka-epektivo.
14: Gusto ba yung muna obserbahan sa kanyang mga nugas sa mais?
15: Dangko, himsog.
14: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
15: O na, kanang uban akong katapan nga wala sila ka gamit o Crop Gold. Kainong di sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
14: So, kapila ka mo nigamit?
15: Sa, ikan sa pag... Pugas na ko, ihap lang kong kinsik anlaw, ihap lang kong ispray. Ihap lang kong pulong anlaw, ispray na kong po.
14: Iyon mo na pamutulaan ka ron nga nakugid kayo improvement sa imong pagpanguma.
15: Dapat okay kayo.
14: Pilagi increase.
15: Sa una, malipay niyong mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dapat na yung kalipay nga mabutog 130.
14: 130?
15: 140.
14: So kasi mo si, pagtanong mo upayas ka ron pa na ihapon na yan?
15: Oo.
14: So kung sa mga imong itaagni sa imong mga kauban nga mga mag-uuma din sa imong lugar?
15: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
14: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, putot kayo ko. So, kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
17: Binaw-bi? Pinagani kay inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
1: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katupa. Exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na, ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: sakai sige pedan lodi so sakai bas og dinhi ka sa mga nga hinuktok mga diha
1: konsensya kayo kumutan aw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod
0: unya sabay mong gibuhat
1: naluoy man ko pero wa magkoy mabuhat maong nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog sa Anton Plus Gold. Akong isulayan

0: Inom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Ang Premium D3 Coffee, uno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
3: Premium D3 Coffee.
2: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: sa dahang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Kraft Gold bay.
0: Ha? Sa Kraft Gold na bay? Pag-sure na bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Kraft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Kraft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Kraft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Kraft Gold bay?
1: O bay, ang Kraft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Kraft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Kraft Gold na ta.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot gun! Oh! Ika Smart City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turella! Sukad nga namin ng Cos X, di na kulagan!
5: Ayo, ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang, yari di mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa!
4: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
6: Exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilee, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog o mas gipaefektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Pagi kayo, yap! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
3: Wow!
2: Napagi kayo, yap! Lisod po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya. 150 lang o, init pa. Ipahit na kayo, suman o. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. 150 lang, 150.
0: Mga katrupa, exciting!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: kabusaan.
1: Ikaw ang kabusta, may buntag na itong tanan, mga katropa, adlaw na sa Peruga Domingo, mga kaigsunan. At karoon sa ito ang programa, mga tropa, ang Bullseye Weekend. Magay kong dispensa niyo, mga katropa, tungo sa kakulian, nga di ko malikayan sa kadalanan, mga katropa. Medyo naulahig yun ta, mga igsoon. Magkakuan yung mga katropa, no? Di ko malikayan ang biyahe, mga katropa. O, ga, asiti-asiti pa niya akong kamot. O, kaya naputlan ta, mga katropa, kanina. Yes, Carmen, mga katropa, yung Carmen karon kaya doon na may fan run usab. Porting bisiyas, Carmen, napita, mga katropa. Kaya pagkita at bangin sa palingki, mga kayo sa munisipyo na, kung anong, putlan kanina. Ararang, dito napita. Muna-muna ginato mga tropa gakuan nga masumpay na tong kadina hanto naabot ta dinhi mga kaigsoonan na nahuman gyud ako mga alas 6:20 na nahuman alas 6:20 size ana niya sempre na nakuan ko dito mga tropa na naputlan ko kadina kuan na alas 5:30 wa gyud pagkaputol wa gyud ta makaapas mga tropa sa alas 6 diri sa atong programa pero naabot ta dinhi mga tropa alas bana alas 5:50 is alas 6:55 alanganin mga tropa nung di na itong programahan na pa may usa ka oras. So, uban nila ko ninyo mga tropa, ninga usa ka oras itong pagpanag-uban na lang karong adlaw mga kaigsoonan sa programa ang inyong tulmanon mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Akin yung alala, higalas ka ganyan, katropa ang Bung Algabre, kaabang tas master control, katropa ang... katropa ang kinit itong kauban karon. Andre sa master control mga katropa. Ini ato pagpanag-uban hatong kadatos mga produkto makatabang kadato mga tropa ang muling kong kanon itong lawas virus sinungdan mga tropa sa sakit imong kadlukan inumin ka na mga tropa o ga premium D3 ang bag-o mga tropa ga vitamin D3 ga adunay VCO o yung man moringa oil mga tropa premium D3 ang mas gipakusog o mas gipaepektibo tungod kini mga tropa sa VCO o moringa oil mapalit kini sa mga butika parmasya nationwide mga katropa. Siyempre, sa ito magkaiksona, mga mag-uma, ay kamukalimot sa paggamit sa mga produkto magkatabang kadato. Ang produkto, mga tropa, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kana ang gamita, mga katropa, aron kamo mga tropa, madasigon sa pagpanguma. Makaginan siya, di na matawag nato, mga tropa, nga aduna mo'y problema sa inyuhang pagpanguma. Katoga failure sa una o ganing shortage, matapal-tapala na siya mga katropa. Ang inyong utang sa inyong mga kuan diha, inyong mga utang, mabayad-bayaran ninyo, makaginan sa pagka. Basta maka Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka, mga igsoon. Mapalit ka na sa inyong mga lugar sa agri-store, sa inyong dapit, mga katropa. Live na live kita karon sa atong pagpanag-uban, mga kaigsoonan, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City. Yun ina mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Itong 101.7 kay Bukid Nonto. 107.1 ta dinhi mga katropa. O siyempre mga katropa, makita, madungog usap kita dinhi sa atong Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum City o sa atong YouTube. Dari sa YouTube mga katropa, ang XFM Tagum City. Wow, 126 subscribers na. Salamat, salamat, no? Niabot na sa 126 subscribers na. Ato ka birnes pagbiyan na mga tropa na ato 108. Karoon niabot na 126 mga katropa. Meaning mga kaiksonan, aduna tay 18 subscribers na dugang. Unya, pag tanaw na po nato ni Ugma, maabot na po niya 150. Okay na kayo mga katropa. Ikaw karoon niya mate. Si classmate na ito mga katropa. Na si Quarot Balukan News. Pwede ka magkuan mate. Pwede ka mag Rot Baluka. Pwede ka mag subscribe na po sa ato ang kuan, ato ang YouTube, XFM Tagum City. No, maroon na XFM Tagum City, maroon na YouTube na ito din. Ato ga programa, mga tropa. Huwag matag Lunes po nga ito sa adlaw ga Birnes. Maugya po na itong program, mga tropa, alas 4:30 kadlaon. Ang ito nga ito sa lasay sa buntag. Oh, sa lasay sa buntag, no? Unya pagkakuan po, Domingo, maoning weekend na itong program, mga tropa, sa Bullseye Weekend. Ano yung atong programa, mga katropa? Alright, padayon ka punta sa atong pagpanag-uban. Ano may, kung ano may, holistic wellness does not just happen. Ako ano ka na advertise, ako ang Facebook page, kung live na naman. Kisa kayo makakwarta, ano? Di man kita, mga katropa.
0: Good morning! Bullseye! Bullseye!
1: Open yung mga katropa, nanay, musuod din na mga katropa, nga kuan. Advertise. Please na i-advertise makakita man ko sa una di kita. Kita pa dayon tari mga tropa sa ato pagbarong bay buntag sa bring kang Ma'am Evelyn Nies. Nies po ni siya. Katugan niya si Rot Baluka to Nuis. Kay Ma'am Evelyn na Ma'am Evelyn Nies mga tropa, diri ni sa La Filipina. Diri sa La Filipina mga tropa, may buntag diba Ma'am Evelyn? Uban diha kay sir. Good morning diha ka ninyong tanan. Alright, padayon tadri mga tropa sa atong pagpadagong paingon na pag-Hong Kong, no? Tapos nag-Hong Kong dahil karoon si Ma'am Evelyn. Sige lang biyahe ni mga tropa kay ning ni anak nga kuan mga tropa. Naasgawas ang anak mga tropa. Unya, mga pag-process na ining mga gusto ka mahimong Australian citizen, Australian residence mga tropa. Nakaproseso ni sa papers mga katropa ang iyang anak. Yan, di ba? Mauna mga tropa, nga daghan na kainis siya o nakapagbuhat siya din ha mga katropa. Alright, padayon tayo rin sa itong pagpanag-uban mga kaigsona ni itong programag inyong tulumanon mga katropa. Mayong buntag sa dekaron rin sa Tibok Provincias, Davao del Norte. Dari mga katropa sa Davao del Norte, gilangkuban kini sa 223 ka barangay. Niya adunay 8 ka mga lungsod o 3 ka syudad. Nintag 8 ka mga munisipalidad, maukini mga katropa ang Carmen, Duhali, Santo Tomas, Santo Niño o Talaingod. Dari po ta sa may Sabata, no? Sabata, Municipality of Sabata. Dari po mga tropas Kapalong. Dari po sa Asuncion. O ingon man din him mga katropas sa New Corellia. O ang atong tulo ka syudad, mauning Island Garden City of Samal. Nalayo man siya mga tropa, mas dikit man dito sa Davao City mga tropa nga pabor sa Davao City pagtabok nimo kay Davao City may kamtabok. Unya naapod rin sa Panabo City ug iuman ang Tagum City girakuban pud ni mga tropa sa 23 ka barangay ang Tagum City. Yon, kumusta man mo karon nga buntaga mga katropa? Nagkaduol na ang Nobyembre. Hapit na ba daw ang eleksyon mga kaigsoonan? Sa Nobyembre sa barangay eleksyon hapit na kuno. So kumusta man ato mga barangay kapitanes karon nga magpasubli? Kumusta man ug nga magpasubli mga katropa? Ang uban mga katropa nagluya pero ang uban nahut na nagtermino mga katropa. Wa dai plano modagag kagawad. Wa na mulihok mga kaigsoonan. Muraga gahi na kayo, gahi na kay ligwatan mga katropa. Kay di naman modagan. Nya pero barangay official pa karon. Wa lang gyapon ta dinha mga katropa pero ga mo balik na puna diha na sayo kayo mga katropa bisag wa pay layo pa kay eleksyon nagsige nagsuri-suroy. Atiman na ninyo mga katropa, di mo manundog na ining barangay kapitan sa barangay Nueva Fuerza sa Tagum. Bisan mga katropa o gawa na si termino, di na siya magkadagan mga kaigsunan. Pero padayon lang gyapon mga katropa yung aktibo ga pagservisyo mga katropa dinis barangay Nueva Fuerza. Diba? Una na lang ta mga katropa pero wa man na siya plano mudagag gagawad sa barangay. Wa na siya plano mudagag mga katropa, naalan siya panaganong karong kapitan ang iha mga katropa mga kauban. Nag last term na po siguro ako masayop o na napay to napay laing termino pero masaligan na mga eksunan so mauna mga tropa dres niyo papirsa nga na unta mga tropa so kumusta man mo karon ang kato mga angayan nga ipabilin din ha sa posisyon kagawad man nga magpasubli kapitan mga magpasubli mga tropa ibilin ninyo kung stand on yung angayan mga tropa nga naa gyud sulay nahimo mga kaigsoonan bisa pag way eleksyon naa kanunay mga tropa gaalagad ga serbisyo ug walay gipang tawag nato walay gipang insulto nga mga residente mga kaigsoonan ilang constituents uban bagun maginsulto maginsulto ning uban ko adunay mo adto dito mga tropa mga nagbutang dinha sa posisyon insultohon mga tropa gadto sa opisina lain paminawon di ba ikaw nga gibutang ka din ha mga tropa ning mga tawhana imo pag insultohon imong gitawag nimo agalon amo mga tropa imo pag insultohon lain paminawon. So, kato mga tropa, tinuod nga magserbisyo, nabisan tungang gabi, mapukaw mga kaigsoonan, mualagad kay magserbisyo 24 oras mga katropa, 24 oras mualagad. Ano unta mga tropa itong mapili, no? Tagsal lang siguro na mapili, karong panahon na mga tropa, mga 24 hours, panahon na mga tropa sa eleksyon. Pag doon lang eleksyon, di na mas na mo tinuod ng 24 hour services. Diba? Tagsa lang ko kakita karon mga tropa 24-hour services na ini mga pinili na itong official sa barangay. Bisan pa ba mga tropa nga dili sila o mga kagawad buta itong dili sila kadaadlaw ng naas barangay. Kaya yung kanyang mga kagawad mga tropa sa barangay kuan man na sila doon na officer of the day kana sila mong servisyo mga tropa jote o doon na sila sesyon a doon na sila regular session nila o niya doon na po sila gitawag na ito mga tropa emergency session o tawag na ng mga pag kuan mga kaigsoonan ingon

0: makikoordinar sa mga otoridad na nagdumala mga kaigsoonan sa investigasyon. Nagpasabot kini mga igsoon nga seryoso ang legal team sa ilaha mga tropang responsibilidad. Dili lamang kini mga tropa usa ka ordinaryong kaso tungod kay adunay dakong interest gikan sa publiko mga igsoon. Daghang kapatanudan. Diba, daghang kapatanunan mga kaigsoonan. Mga atleta, mga ginikanan o mga estudyante ang nagtanaw mga katropa, may kalambuan ining maong kaso mga katropa. Busa, kinahanglan nga ang matag impormasyon nga ipagawas mga katropa sa publiko. Kinahanglan kay magtimbang mga katropa pag-ayo. Matimbang kini pag-ayo o mapamatud-an, una kini mga katropa ipakatag. Pagkatag rito, aron lang mga tropa, mayagaw ang isyo mga tropa, unya aduna na yung mga tropa, mapasangin lang. Sa laing bahin mga igisunan, kiniusab nga panghitabo, naghatag og pahimangno sa tanan mga tropa na dili dayon mo to sa mga balita mga tropa, walay opisyal nga kumpirmasyon. Ang usa ka sayop mga katropa nga impormasyon, mahimo kining musangpot sa dili pagsinabtanay ug mahimong makadaot kini mga tropa sa reputasyon sa mga tao nga nalambigit mga igsoon. Atong makita mga katropa nga sa higayon nga adunay sensitibong kaso, dali kaayo mga tropa nga malambigit ang mga ngalan sa mga politiko, ilabi na kung aduna mga tropa ay koneksyon sa pamilya o sa lugar diin nahitabo mga kaigsoon ang insidente. Apan isip responsable mga tropa ang mga lungsuranon, kinahanglan usab nga maghulat kita mga tropa sa opisyal nga pahayag og mga dokumentado mga tropa ang kamatuoran. Ang labing importante bagod mga tropa sa tanan mao nga dili mawala mga katropa mga kaigsoonan ang sentro sa maong isyo mga katropa. Ug kana mao mga kaigsoonan ang pagpangita sa tinuod nga nahitabo ngadto kang Rini Baterbonya. Og ang pagsiguro mga kaigsoonan nga mahatagan yon og hustisya ang iyang pamilya kung adunay angay manubag niini mga katropa. Gani sa matag kaso nga adunay namatay, labi na kung usa ka batan-ong atleta nga adunay daghan mga katropang pangandoy sa kinabuhi, ang labing importante dili ang politika, dili ang pagpasikat ug dili usab mga katropa ang pag-angkon kung kinsa ang mitabang mga katropa. Ang labing importante mao ang kamatuoran ug hustisya. Busa, samtang nagapadayon mga kaigsoonan ang imbestigasyon ug ang legal na proseso, atong respetuhon ang trabaho sa mga otoridad ug sa mga abogado nga nalambigit niini mga kaigsoonan. Likaya nato ang paghusga sa wala pa mahuman mga katropa ang mga pagsusi o pag-imbestiga niini. Kani sa katapusan mga kaigsoonan, ang kamatayon ni Rini Baterbonya dili lamang kini usa ka balita, kini usa mga katropa ka pahinumdum nga ang matag kinabuhi adunay dili, adunay bili mga kaigsoonan og nga ang hustisya mga katropa kinahanglan usab nga mahatag sa husto nga panahon pinaagi usab kini sa legal ug malinawon nga pamaagi. Padayon kita mga tropa magampo alang ngadto sa pamilyang Baterbonya nga nag-antos mga tropa sa dakong kasakit ug hinaot unta nga ang kamatuoran mupatigbabaw aron lamang mahatagan og hustisya ang tanan mga tropa nga angay niini mga igsoon. Nganong giisyo mga tropa si Attorney Torion? Na-isyo ning law firm ni Attorney Torion. Gumikan mga tropa kay kini sila si Attorney Torion. Kuan magid mga tropa? Kanang nabaniog magid kini mga kaigsoonan nga iya kini mga tropa sa mga kuan po Duterte mga katropa nga abogado. Niya og kuan dai wa katungod si Attorney Bobby Torion nga mudawat og laing kliyente. Abi kay Duterte pasangin lang ng grupo mga tropa dinha nga mao ni mauna. So dili pod maayo mga tropa nga sangputanan kun kini mga tropa ang mutisok sa atong hunahuna o kasing-kasing mga igsoon.
1: pupulsaan, pupulsaan.
0: Alas City, 27 na mga katropa, rigapon sa ato nga pagpanaguban ng ato nga programag inyong tulunan. Paki-like, share mga katropa sa ato nga Facebook page. Unya, paki-subscribe sa mga katropa sa ato ang tawag ta mga kaiksunan o kining YouTube ang XFM Tagum City mga katropa. Mayong buntag na iga, happy Sunday nga rika nga brother kuya Oliver Otor. Good morning bro, sa banat. Ito may buntag na brother kuya Oliver Otor. Kumusta naman ka bro? Wala magta magkita-kita din eh. Diyari po mga katropa sa kuan kang Rodel Opinaldo. Good morning from Visayan Village. Good morning yung tanan niya sa Visayan Village. Uban pa mga tropang naakaroon nagatanaw mga tropang gawa pa mahatag o mga mensahe. Alam may buntag diha kaninong tanan. Nahatag naman mga mensahe din na aron sab nga ato kada mga tropang makita din mabasa din sa ato nga pagpanag-uban mga katropa din ato nga programag inyong tulmanon. Kang J-Chim Loria. D-Chim Loria o Agapito nga Medrano. Good morning. Uy, kumusta rin si Sir Agapito Medrano karon? Sir, kumusta man ka, sir? Kumusta naman yung ato mga kinasing-kasing kay mga tropang dunay mga tabangunon, mga tropa, bag-una sa pagtabang. Kini sila mga tropa. Kay karong gapadayon gyapon mga katropang XFM sa pagdawat mga kaigsuunan, niining inyo mga katropa, mga ipaabot dinhing tabang mga katropa sa linog na hitabo mga kaigsuunan, dinhi mga katropa sa Jinsan. Ang ato karo mga tropang sibihanan na iginatawag doon katropanihan. Sa kuan pa, katropa bayanihan. So katropanihan kini sa nalinugan mga katropa sa nalinugan na biktima mga kaigsunan. So naatar rin mga katropa yung mga kuan na makita nyo din na ipakitanaw lang sa inyong Facebook page mga katropa. Makita nyo din ha. Facebook page na to sa XFM 107.1 Tagum City. Naigipamutang din hanga mga QR code mga katropa sa GCash, QR code mga katropa sa GoTime, o QR code mga katropa sa BPI. Makita niya, i-scan niya mga katropa, pwede biha mo makasin mga katropa sa inyohang mga tabang, niya pa supporte din sa inyohang mga pangalan, mga kaigsunan, o address asa mo dapita. So mga nga magkaroon mga katropa, kining katropa bayanihan sa Nalinugan, call for donation kinisya. Mga katropa, daghan sa atong mga kaigsuunan sa Region 12 o sa Sergeant Area mga katropa ang apektado kaayo mga kaigsuunan sa 7.8 magnitude nga mitayog kini ni atong Hunyo 8, 2026 mga katropa. Sila mga kaigsuunan ang inahanglan kini sa inyuhang mga tabang. Ang XFM Tagum City mupasiugda mga katropa o mipasiugda kini sa inisyatiba sa pagtabang sa atong mga igsuon. Busa giawhag usab kamo sa pagatunol mga katropa bisan ginagmay sama mga katropa sa bugas, canned goods, tubig o kaha mga katropa kas. Ang drop off station mga katropa sa mga hinabang mahimong inyong ipaabot mga katropa sa XFM Tagum Broadcast Center, no? Broadcast Center na to, second floor, Domingo Arcade, Maharlika Highway, Magugpo North, Tagum City. Tapad mga katropa nining Bulgari, mas nailhan rin Bulgari, siguro Bulgari lodging in, lodging house, na aris tapad na kayo mga katropa. Alang sa mga buot usab nga muhatag o kas, mahimo ninyo mga katropang ihatod o kaha, isin mga katropa sa musunod nga mga sama sa GCas 0991-537-8509. Na adya makita niyo katropang Arnel Cortez, makita niyo Arnel Cortez na adya mga katropa naka-registered sa GCash. O ang BPI mga katropa, BPI account 692-628-7544. BPI account mga katropa sa 692-628-7544. O sa GoTime mga kaigsuunan, ang GoTime makuha po niya sa 016-171-822-041. Isbon ko sa good time 016-171-822-041. Mga katropa, ang inyohang ginagmayng tabang, dako kayo ka nagkahimuan mga katropa ngadto sa mga nanginahanglan. Busa pinaagi sa katropanihan sa para sa nalinugan, magtinabangay kita mga katropa para usab sila sa ilang pagbangon nga dili kay sila mga tropa ma-depress pag-ayo. Tabangan nato sila mga tropa sa hirapon. Kung kita usab mga kaigsoonan, ang mahimong ingon ani mga katropa, di po nato madawat mga kaigsoonan, dayon ang pangawapang hitabo. Nung anak mga tropa, ang atong padangat din mga kaigsoonan. GD BP Sarad, good morning. No? Good morning kang GD BP Sarad. Good morning, ubang tibok members pamilya sir. Asa man kadapita karon na
2: today.
0: Asa karon na hibutang mga tropa ning ato ga pagpalaguban. So salamat kay nimo di sir. O gari usab mga tropa sa uban pa mga kaigsoonan nga naga tan-aw lang karong panahon na, pwede mo padangat sa inyong mga tabang mga tropa ginagmay-gagmay tabang dinhi sa ato ga sibyahanan mga kaigsoonan. Katubi pangbasa nako nga kuan mauna to siya mga katropa ha. O, pwede na to mga tropa ipadangat ninyo dito mga katropa. Alas 7:33 katong gabahin sa mga tropa sa una na itong bulyada sa mga hisgutanan. Hatod sa kanato mga katropa ganto sa Sanson Plus Gold. Malikayan mga katropa ang diabetes pinaagi sa pagtumar o Sanson Plus Gold. Kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold, mapalit kini sa mga butika at parmasya nationwide o inuman mga katropa din sa ato ang sibyahanan mga egsoon.
1: Bullseye!
0: Alright, parahin tayo mga tropa sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Diri mga tropa sa lain pang pag-isigot ato mga tropa nining atong topic mga gisunan. Kinibang mga kuan, kining usa sa atong isigotan ning adlawa mga tropa, kining usa ka kontrobersyal o sensitibong isyo ba? Nga karon mga tropa, nagapadayon bagihapon sa nasudnong nga politika. Ang sunod-sunod nga kaso sa cyber o cyber libel nga gisang-at batok sa 18 mga kaigsoonan ka kanhi bodyguard ni Ako Bicol representative Elizalde Saldico o sa ilang abogado nga si Attorney Levito Baligot o Baligod mga kaigsoonan. Gani sa pinakabag-o mga katropang kalambuan si Lanao Dilso representative Zia Alonto, adyong. May pasaka o cyber libel na usab complaint. Batok na to sa maong grupo. Ang iya mga tropang ingon, bakak o malisyoso ang aligasyon nga nakadawat siya o malita nga puno sa kwarta. Gikan kang congressman ko isip bahin kuno sa kickback scheme sa mga proyekto sa gobyerno. Nahalangan sila ba, no? Nahalangan sila mga katropa? Matod pa mga katropa ni Adyong, wala gin siya kuno makaila ni usa sa maong 18 ka-individual. Wala usab siya kuno makadawat o bisan unsang kantidad sa kwarta o wala siya mga katropa kalambigitan sa mga transaksyon na ila kuno mga katropa gipasangil mga egsoon. Diba? Halangan. Mga kaigsoonan o mga katropa, kinangahitabo nagapakita kung unsa kabugat ang epekto sa usa ka aligasyon. Ilabi na kung kini ipagawas mga katropa sa media o mukatap kini sa social media sa panahon karon, diin usa lamang ka post, usa lamang ka video o usa lamang ka press conference ang mahimong muabot sa milyon-milyong katauhan sulod sa pipila mga tropa ka oras. Ang kada pulong adunay dakong responsibilidad. Kung tinuod mga katropa ang aligasyon sa mga bodyguards, kinahanglan kini mga katropa nga mapamatud-an pinaagi sa klaro o lig-on nga ebidensya. Apan kung dili kini tinuod, dako usab mga katropa ang kadaot nga mahimong maangkon sa mga gipasanginlan. Matod pa mga tropa sa reklamo ni Adyong, ang mga aligasyon usa ka absolute fabrication o kumplito mga tropa nga hinimo-himo lamang. Giingon usab niya mga kaigsoonan nga ang mga respondents adunay actual malis tungod kay ila kunong gipakailap mga katropa ang usa ka istorya nga wala man lang kunoy hustong verifikasyon. Mga igsoon, sa balaod sa cyber libel, dili igo nga adunay dautang impormasyon. nga gipagawas. Kinahanglan usab mga katropa nga makita nga adunay malisya o dautang tuyo sa pagpakalat ni ini mga katropa. Maokin eh, ang usa sa mga butang nga tan-aon sa korte kung muabot man kini mga katropa sa panaglitis mga igsoon. Sa paglitis sa baong reklamo. Apan dili lang mga katropa si Congressman Adyong ang mihimo og legal nga aksyon. Gani ni ato nga Martes, si Manila Representative Binbinido, Binbinido Abante Jr. Agoy, si Abante. May pasaka usab mga katropag libel o cyber libel complaints batok sa maong grupo. Sunod ini ni atong Miyerkules usab si Deputy Speaker Janet Garin. Usab may pasaka o cyber libel o perjury cases mga tropa. Kung ato kinintanaon, nagkadaghan ang mga opisyal sa gobyerno nga mipalag o nangitag legal nga proteksyon batok mga tropa sa aligasyon nga ilang giingong walay basihan. Apan adunay mas laom pa nga pangutana nga kinahanglan pud nato mga tropang gitawag natog hunahunaon pag-ayo. Kung tinuod nga adunay anomalia sa paggasto mga tropa sa pundo sa gobyerno, angay ba kini nga usisahon? Siyempre, maingatag oo. Apan kung adunay mga testigo nga mugawas o maghimo mga tropag seryosong akusasyon, angay usa mga tropag asiguruhon nga ang ila mga tropang pahayag suportado sa ligon o consistenteng ebidensya mga katropa. Gani sa mga milabay usab nga adlaw, adunay mga obserbasyon, obserbar mga obserbador mga katropa o mga magbabalaod nga nakamatikod mga igsoon sa kuno mga kalainan sa unang affidavit sa 18 ka bodyguard o sa ila mga tropang mga pahayag atol kini sa Senate hearing. Pananglitan, sumala kang Manila Representative Joel Chua, adunay pag-usab mga tropa sa giingong lugar. Diin kuno gihatod ang mga malita nga adunay kwarta. Kung adunay mga detalye mga tropa nga nausab, mausab, gikan sa mga testigo o testimonya, ngadto mga kaigsoonan sa lain, natural lamang nga adunay mga pangutana mga katropa ang mutumaw. Kaysa bisan unsa mga katropang imbestigasyon, importante mga katropa kaayo mga kaigsoonan ang gitawag tog consistency sa testimonya mga katropa. Sa mga may kausaban, bisag bali-bali ang pangutana, maorgan na mga katropang itubag mga kaigsoonan, dili kayo mausap-usap po ng tubag. Kaya diha na ganis, pag-usap-usap ganit mga katropang may binabit, usap-usap ang pagtubag mga kaigsoonan, diha na po na mga katropa, dako kayong questionable ka na siya bay. Si Palawan Representative usab, Jose Alvarez. May padayon sa pag-depensa mga tropa sa iyahang kaugalingon. Siya mismo miadto mga tropa sa Senado aron nga atubangon ang mga nag-akusar ngadto kaniya. Matod pa niya, wala yun siya'y nadawat nga malita nga adunay kwarta. Nakurat usab kuno siya. Nga anong kalit siya mga tropang naapil sa listahan sa giingon mga tropang nakadawat? Mas interesante mga kaigsunan. Interesado pa. Mas interested pa mga tropang gisugyot ni Alvarez nga basin aduna kuno'y kalambigitan ang iyang pagdumili sa pag-endorso sa impeachment complaint batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa iyang kalit mga tropa nga pag kalakip ni ini mga igsoon sa listahan. Tinuod man o dili ang mao mga tropang posibilidad usa kini ka seryosong aligasyon nga kinahanglan usab mga tropa nga masuta mga igsoon. Mga katropa, sa tunga niining tanan mga kaigsoonan, taliwala niining tanan, kinahanglan usab nato mga tropa ang hinumduman ang usa ka importante nga prinsipyo sa demokrasya o hustisya, ang gitawag natog presumption of innocence. Hangtod nga walay pinal magkatropa nga desisyon gikan sa korte o sa mga otoridad, walay angay hukman sa publiko mga katropa. Dili angay hukman daan sa publiko. Mga kaigsuna, ang mga nag-akusar adunay katungod sa pagpahayag sa ilahang nahibal-an o ilang nakita mga igsoon. Apan ang mga giakusahan aduna usab sila katungod sa pagpanalipod sa ilang dungog o reputasyon mga katropa. Maokin ni mga kaigsoonan ang hinungdan na adunay korte, adunay investigasyon o adunay proseso sa balaod. Dili na to dapat ilisan ang korte pinaagi mga katropa sa social media. Dili usab nato dapat hukman dayon mga katropa ang usa ka tawo tungod lamang kay kusog ang istorya o daghan mga katropa ang nag-share niini sa online. Ang tinuod dili masukod sa kadaghan sa likes, comments o sa shares. Ang tinuod masukod pinaagi mga katropa sa lehitimong ebidensya. Usa pa ka importante mga katropa nga leksyon nga panghitabo mao ang gaho mga katropa peligro sa impormasyon mga katropa. Karong panahon na dali kaayo mga katropa ang pagpakalat og mga balita. Apan mas dali usa mga katropa ang pagpakalat og sayop nga mga impormasyon. Busa isip mga tigpaminaw, mga butante og mga responsible nga mga lungsuranon, kinahanglan nga dili dayon mutuo sa bisan unsang aligasyon nga walay lig-on mga katropang basihan. Mangayo kita og ebidensya. Mangayo kita mga katropa og klarong kamatuoran og labaw sa tanan. Respetuhon nato ang proseso mga katropa sa balaod. Sa katapusan dili pa kini mga katropa mao ang katapusan nga kapitulo niini nga kontrobersya. Posible pa mga katropang adunay musunod nga mga kaso, mga hearing o mga testimonya sa maabot mga katropa nga mga semana. Apan samtang naghulat kita mga katropa sa resulta sa mga investigasyon o sa mga desisyon sa korte, atong ipabilin ang atong pagtan-aw nga patas o balanse. Kaysa usa mga katropa ka demokratikong katilingban, ang kamatuoran dili makuha pinaagi mga katropa sa pagsinggit o pagpakusog sa atong tingog. Ang kamatuoran makuha pinaagi sa ebidensya, integridad o hustong proseso sa balaod mga igso. Alas 7:45 na mga katropa, rigapon sa atong pagpadayon mga kaigsoonan sa atong programang inyong tulumanon mga katropa. Kini atong gabahin mga katropa sa ikaduhang topic atong isigutan hatod sa kanato mga katropa ngadto sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Nasayon kita mga katropa nga atong mata importante kini sa atong kinabuhi mga katropa, kay kini atong mata mao kini ang kahayag sa ato mga katropa ang kinabuhi. Mawad ang kita kahayag sa atong kinabuhi mga katropa, unsaon nato magpaglakaw, unsaon nato magpanginabuhing tarong. Busa atong atimanon pinaagi sa pagtumar kanunay sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kining Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa gitoy kini pagbugna sa Yes to Health aron lamang kini mga katropa para gyud sa atong mata nga ma-maintainar nato ang kahusay mga katropa sa atong pamananaw. Kanunay kita mga katropa ang basko kanunay sa atong mga mata gamit mga katropa kanunay sa Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa. Oras alas 5:46 na bay. Dirigapon sa atong pagpadaguban ning atong programang inyong tulumanon mga katropa. Alright, ato sa liliog balik mga katropa kining inyong mga mensahe dinhi sa atong pagpadaguban ning atong programa ug tulumanon mga katropa. Ang Bullseye Weekend mga katropa. Ako gyapon ang alalay galas kanginan Bong Algabre. Okay, nanatay mga kuan pud diri mga katropa, makita nato mga mensahe dinhi karon. Diri mga katropa na adri mga kaigsoonan na sab si Marilyn. Yan, Marilyn, good morning. Naapod rin mga katropa si Inasnog o Gunsa, Inasnog. Gunsani? Gunsaga siguro ni. Gunsani. Rinjin. Yan, good morning bro. Good morning dia bro. sa mani kinsa magika palibalihon magod. Rinjin. Ugani usab kang Alfredo Hikali. Mayo gabuntag agawbong. Happy Sunday Family Day. Yan gikan ni Matropa sa Sydney, Australia. Good morning din ha kaninyong hurot. Napod rin Matropa si George Malayas. Oy, kumusta mga bro? Maestro na to rin sa Bara sa Kaganganan Elementary School din sa Banay-Banay, Davao Oriental. Good morning niya bro. Nani kang bro, Gilbert Joseph Dimas. Good morning bro. O gari usab kang Elwena Diginion, Erlinda Ricanel. Good morning gaw. O gari usab kang Kisa pa ba ni Dinhe. Okay. Uban pa. Diri speakers mga tropa, diri sa ato ang Facebook page, sa ato na pong liliog balik mga kagigsunan. Basig na po yung mga mensaheng gipadangat din, hingga di lang nato makita, i-repress sa nato. Kay usahin ni atong mga tropa, kinana pag-repress, aron makita ang mga mensahe. Okay, naana po rin ang tanaw mga tropa, si Kuan, si Ismaila sa Sabilonia Asuncion. Oy, kumusta man ma'am? Ito kang G.R. Sanico, good morning. G.R. Sanico, good morning, sabi ninyong tanan. Og diri sa mga tropa sa tanan pang mga nagatanaw paron sa atong pagpadaguban, nagasimba pa karon ang atong pipila mga tropa ka mga kahigalaan, no, mga kay family di lagi karon mga nagasimba pa mga katropa. Alright, padayon ta mga tropa sa katapusang katapusan mga tropa ang topic ato isgutan. Kining topic ato isgutan karon mga katropa din sa atong pagpadaguban sa atong programa. Public servants should be honest and must not take bribes. Dapat mga tropa kung usa ka public servant, honest ka, matinud-anon ka o di ka mapalit. Di ba? Maunin mga tropa ang usa ka public servant. Ato kini mga tropa hisgutan. Kaya importante kayo mga tropa sa atong nasod o sa matag Pilipino, mga kaigsunan, kini mao mga tropa ang pagkamatinud-anon sa mga public servants o ang paglikay sa pagdawat o suhol o bribe mga katropa. Ang usa ka public servant, usa kini katawa mga tropa nga gisaaran. Kun isaad mga tropa sa katawhan ug pagsalig aron lamang nga mag-alagad sa gobyerno. Sila mahimo mga tropa mga opisyal, empleyado sa gobyerno, pulis, sundalo, kawani mga tropa sa munisipyo, probinsya, o bisan unsa mga tropa nga ahensya sa gobyerno. Ang ilang katungdanan dili aron mga kaigsuonan nga magpahimulos sa ilang posisyon, kun dili aron nga mutuman mga kaigsuonan sa ilang responsibilidad nga matinud-anon og patas mga katropa. Sa ato pa, ang usa ka public servant dili kinitag-iya sa iyang posisyon. Ang iyang katungdanan usa ka sagrado nga pagsalig nga gihatag sa katawhan. Ang sweldo nga iyang madawat gikan sa buhis nga bayad sa mga ordinaryong mamamayan. Busa, makatarunganon lamang nga ang iyang serbisyo mahimong limpyo, patas ug walay bahid mga katropa sa korupsyon. Apan, nganong adunay mga kaso sa bribery o pagpanuhol mga katropa? Kasagaran ang panuhol mahitabo kung adunay tao nga muhatag og salapi, regalo o pabor aron dali mga tropa nga mahuman ang usa ka transaksyon, malikayan ang silot o makakuha og espesyal nga pagtratar mga katropa. Sa laing bahin, aduna usa mga tropa mga opisyal nga mangayo o mudawat og suhol isip kapalit sa ilang serbisyo mga kaigsunan. Di ba baghar kayang nagnaong? Kini mga katropa usa ka dakong problema tungod kay gubaon mga katropa niini ang pundasyon sa hustisya ug maayong panggamhanan mga katropa. Huna-hunaan ninyo mga kaigsuonan, kung adunay tao nga makalusot sa balaod tungod kay adunay salapi nga ikasuhol, unsa man ang mahitabo sa ordinaryong tao nga walay ikahatag. Kung adunay proyekto nga ihatag dili tungod mga katropa sa kalidad, kung dili tungod mga katropa sa lagay, unsa man ang kahimtang sa serbisyo publiko. Mao kini ang hinungdan mga katropa nga ang korupsyon og pagpanuhol gitawag nga sakit sa katilingban mga kaigsuunan. Dili lamang kini makadaot sa gobyerno kundili makadaot usab sa kinabuhi sa katawhan. Gani sa matag piso mga tropa nga mawala tungod sa korupsyon. Adunay eskwelahan nga wala matukod. Adunay dalan nga wala mahuman. Adunay ospital nga kulang ang kagamitan. Adunay kabus nga wala natabangan. Ang epekto sa pagpanuhol dili makita dayon apan dako mga tropa kaayo ang kadaot ini sa umaabot nga panahon. Busa kinahanglan nga ang matag public servant mahimong ehemplo sa integridad. Ang integridad nagpasabot mga katropa sa pagbuhat sa husto bisan walay pag nagtan-aw mga kaigsuunan. Ano ba mga trabahante mga katropa ba nga bisan wa magtan-aw ang amo pero trabaho lang yung iya bay dili kay kusog lang mo trabaho kung adunay amo. Lain kinapaminawon mga katropa. Ang integridad nagpasabot mga katropa sa pagbuhat sa husto bisan walay agalon. Nagpasabot kini mga tropa nga nagbarog pagbarog alang sa kabatuoran bisan lisod ug bisan adunay tintasyon mga katropa. Dili nato ikalimod nga daghang mga public servants karong panahuna ang matinud-anon ug dedikado sa iyang trabaho. Daghang mga pulis, magtutudlo, nurse doctors ug uban pang mga kawani sa gobyerno ang nag-alagad sa katawhan nga adunay kasing-kasing og prinsipyo. Kini nga mga tao angay nga atong pasidunggan og suportahan. Apan sa samang higayon, kinahanglan usab mga tropa nga adunay gitawag accountability sa mga maglapas sa balaod. Walay opisyal nga labaw sa balaod. Kung adunay ebidensya nga siya mga tropa nakadawat og sohol, kinahanglan siya mga tropang iyang atubangon ang hustisya. Ang balaod sa ato mga tropang nasod klaro nga nagdili sa ginatawag og bribery og corruption. Ang mga opisyal nga mapamatud ang nakadawat mga tropa og lagay mahimong maabsuelto sa serbisyo, mapriso og mawalaan sa katungod nga pagkabenepisyo pag-usab sa gobyerno. Kini mga katropa usa ka pahimangno nga ang posisyon sa gobyerno dili pasaporte sa personal nga interes kundili usa ka responsibilidad ngadto sa katawhan. Apan dili lamang mga katropa mga public servants ang adunay obligasyon, kita usab nga mga ordinaryong lungsuranon adunay papel nga buhaton mga kaigsuunan. Usahay adunay mga tao nga musulti nga hatagan na lang nato aron paspas. May tabo usahay na di pa nakalimod mga tropa. Mao kini mga tropa ang usa sa mga kultura nga kinahanglan natong usbon unta. Kay kun walay muhatag og lagay, walay makadawat og lagay. Ang pakigbatok sa korupsyon dili lamang trabaho sa gobyerno, kini responsibilidad natong tanan. Kinahanglan nga ang ato mga tropang isumbong ang mga dili husto nga binuhatan. Kinahanglan nga suportahan nato ang transparency ug accountability. Kinahanglan nga ipakita nato ang dili nga dili tamusugot nga ang atong buhis ug ang atong kaugmaon mahimong biktima sa korupsyon. Mga katropa, ang kalambuan sa usa ka nasud dili lamang masukod sa kataas mga katropa sa mga building o kadaghan mga katropa sa mga proyekto. Ang tinuod nga kalambuan makita mga katropa sa pagkamatinud-anon sa mga leader o sa pagpalig-on mga katropa o pagsalig sa katawhan ngadto sa gobyerno. Kung matinud-anon mga kaigsoonan ang public servants, musaka ang pagsalig sa publiko, musaka ang investment, mulambo mga tropa ang ekonomiya ug mas daghang oportunidad alang sa mga kabatan-onan ug mas maayong serbisyo alang sa tanan mga katropa. Kung daghang oportunidad, daghang trabaho. ang ato mga kabataon una mag-umgraduate, dili na mag-ambisyon nga mo-abroad pa. Kaya doon na daghang trabaho. Apan kung magapadayon mga kaiksonan ang korupsyon o mapanuhol mga katropa, maglisod ang nasod sa paglambo tungod kay ang kwarta nga para unta sa katawhan, mapadulong kini mga katropa sa personal nga interes sa pipila lamang ka mga tao. Busa atong hinumduman nga ang serbisyo publiko usa mga katropa kapag tawag sa pag-alagad o dili kini sa pagpangwarta ang tinuod nga lider. Dili mga katropa maghuna-huna kung unsa ang iyang makuha, kundili kung unsa ang iyang ikahatag mga katropa. Sa katapusan, ang akong mensahe sa tanang public servants, padayon nga bantayan, bantay ang inyong gintawag integridad. Ayaw ilisdi og salapi. Ayaw ibaylo ang salapi. Ang inyong mga katropang dungog mo ay tanawa. Ayaw isugal ang inyong mga katropang pangalan. Katawag, ayaw isugal ba? Kada pangalan niyo mga tropa, akin ikay maunin kay ilado. Alang lamang kini sa temporaryong benepisyo. Ang respeto sa katawhan ug limpyo mga tropa nga koneksyon sa mas bililhon pa kini siya kaysa bisan unsang kantidad sa kwarta. Ug alang usab sa atong mga tigpaminaw, magpabilin kita mga tropang patubago nato mga tropa. Mapag-usisa kita. Kay ang maayong gobyerno magsugod kini mga tropa sa matinud-anon ng mga opisyal ug aktibo mga tropang lungsuranon. Kay sa katapusan, ang usa ka nasod nga walay korupsyon, dili damgo lamang. Kini mahimo kung ang matag usa ka nato mupili sa pagkamatinud-anon kaysa pagsuhol sa prinsipyo kaysa personal nga interes o sa serbisyo kaysa pagpahimulos mga katropa.
1: Bullseye!
0: Wala tayo kong oras mga tropa ang punayon sa nahanong natabil sa itong pagpanag-uban mga tropa sa itong programa ng Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tagalan karon sa kinitibugang pwersa sa XFM Network Philippines pagpanguna sa mga CEO President Doc Remilito, sa mga Vice President si Ma'am Olivine o siyempre sa among General Manager Sir Edwin Gary. Gitimon sa kami sa mong Station Manager katropang Arnel Cortez. Kaabag sa Master Control katropang Kinit G. Tagupa. O siyempre mga tropa sa ngalaw sa kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Matod pa din yung mga tropa ni Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, katropang Bung. Good morning sa primo diha, Ma'am Lia Manalaysay. Salamat sa imuhang pagminsahe. Dini sa ato nga pagpanag-uban, hinaot ko nga ang Ginoo kanunay mga panalipo diha kanimo. O diri sa mga tropa sa uban pa, nga ato pang basahon diri ha. Okay, uban. Okay, wala na. Salamat yung tanan mga tropa. Ako sa katropang Bung, Umaki Algabri. Nagkasalamat kanyang tanan. O gubani ko ninyo sa kadlawon mga tropa og ba alas 4:30 hantud sa lasay sa buntag sa atong programang Exciting Pilipinas. Daga salamat, happy Sunday kun atong tanan. Dalay gud ang Dios. Happy Family Day. Bye-bye.
1: Bullseye.
2: Inyong nadugog ang Bullseye. Hantud sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.